al ko deram ba wër ko lu mat juroom ñaar fukki yoon teful ko kon moy man nako ëpp nako sax sayidina ali dolle soomu o rehul wahul ba ca fajar mu yemu ki ali ibn abi talib nga xay mok yonent bi doomi bay tax la ki mustafa sallallahu alaihi wasallam moy wuy juroom nga xamni ño bok ahlul bayt di ay solofa waye li liñ ci jàngé nak moy man señ di way sama wuy jur wala man askan sangam la bok lolou problème bobu alcorane rek le won nako bu yag kon ye fi ku koy seyé non yit fekk na do nona jigen mom ak maqam ak martaba bu ko yalla meuna jox moy meunta am ben valeur ci karam borom kërëm allahumma budul lul mu top ko te xñar ñi ma netti rek doyna ci tedd nga da ko tuddu sayyida aliyu tuddu ahlul bayt ko tuddu bintu mustafa tuddu ahlul bayt te buñ wax surafas pir san ñaar ñi lañ kon jigen ju meuna do rek mu bayyi xel loolu xamne mom wax deug yalla doomi ko mo rek na xamne jigen la meuna nek meunta rombu jigen meunta fexé ba kërëb jigi rek la meuna amit tak te mo ni kërëb jigi rek moy kër bi ko yalla kërëlé te kër bobu ben kër gënu ko kawé ko xamne yaay way juru khalifa général yaay way khalifa général yi yaay way juru président de la république yaay way juru yonente yi yaay way juru awliya yi yaay way yoy juru abdal yi yaay war juru khop yi lolou kum doy dara doy la lolou liñ wax émancipation yeb yoy yeb nga xamne ay xéti solo nga lay liñ koy naxé rek ay parité kër bobu kuko yalla jox ba nga bayiko xel amna benen bo xey ab say du ko def ci sa bop ba nga war ko gëm ndax yi meuna tuddal jigen rek koy meuna mo len di jur kon denc way la bu yalla fonk dencam ca lom fonk kon ku yalla dogal nga don lola doyna ndam waye doyna sak waye doyna sutura waye doyna pokarew walis ay juddo ki mama ki baye kon sayidina aliyu dali soomu rehul waxul bañ fajar mu yemu soxna sa daldi daw xibar ko bayam ñol makka daldi ginki yalla ak mamam ne ko billahi donte faatu won nga te moy ki mbir mi nga am ak sa borom kër duma la julle man de nit ko bang nga lolu sayid ali wax doom ji tedd di abs saraxo ab sarif waye gis nako kon lolou liñ ci jàngé moy ko mëna doon ku yalla dogal ngay kilifa kër bo mëna am nga yëkëti sa doom bu jigeen jox ko kanko jox bokku na ci lan ko wara denk moy nga wax ko likoy taxa jariñu te bañ ko wané ko suñ la tégul fi na nga rek ñing ko miini ci penc mi yoyu nek gis nga limu yaq ni taxna rek li xew moy keur golem ñu fess fa del da la koy waral moy nañ leen warona yare ci walu sey ci walu muñ ci walu tarbiyu ci walu wut fa yalla lola dess tay dess conseil ba mo yar ba da dess lu bari yar ba dess lu bari te nit mom bobu yaram dessé rek dessé na lu bari nax yaray lepp al adabu la yubahu wa la yastara bal huwa tabi'un fi qalbil murab man ta mun fatila ko borom xam ko waxe li wax ni yar dis ko jay dis ko jënd waye tampo lay doon bu nek ci xolup ki ñu yar kon yar bobu nak moy lu xey kon ki ñu wara gëna yar deug moy kan moy jigen ndax mom lañ wax ni moy